0: Hoe ben je hier van van validity van vanuit mijn validity to triple O. Ik dan ga gewoon met tonga die dat ook maar dat ik ben ga gewoon al het jou met televisie en tonga met harmonie of go ho kom mij jij.
1: Kuo fra mahina me kom son fili e fra hoko ai pehi a hovalo o ka topa e taoni, ai fili si ima ai ongo vahenga fili tonga tapua mo niwa taha fitu, ke fili haong favofonga o e ka kahi ki falea lia. Ke hili eni ai fra ofisian le pehi ki kuo si, pe fra hifo eni ongo favofonga e ka kai me ongo vahenga ni meho na sea ai falea lia, pe i hene pehe kuo ata ye sea o e fawfunga ngā wāhinga ni ki whalea lea.
2: Ue la vāo. Nāne pehe e ka mātami aha ua o septe mā, a whainga māli e ke whakatū kanti teiti ma ai fawfunga e o ngā wāhinga ni. O ngāta ki taimi tolu e fiafi o e aho tolu ai pe o septe mā. Ai ako e aho e ua e whainga māli e o kutuku atu ke te ki nau tolu whakatū kanti teiti ma ai o ngā wāhinga ni. Ko ngā unu e ne komson fili ke whakahoko e fili sii, hiri angei aho no mau ai tohi tu utu uni ki e fili. Ko lesi sita kanti teiti ma ai wāhenga fili tonga tapua, e whakahoko pe ki ofisi e komson fili, pe a whakahoko pe ai ongo niwa ki ofisi whafofonga pure anga taktaha. Kai kehe, mahi no pe ko fili sii e ni e ongo wāhengani, hiri angei ai mole hona sea. Makatuunga mihe ngai hopo whakawhalea lea, whilawe ima fili lahi i nōwe mā, aia nei whakahala ia ia i ki naua e whakamau a ngā, ki hono mau mau i ae lao ki he whalea lea. Mā e o ngonga le te o me televiso ne tonga, ko auri i tea, tau kapo.
1: Nai ka kate whalai te kua o si e whakataha ka minister ki muli e Pasifiki, koi taha ia ngai whakataha i ikini whakako ki mua e whakataha lahi e kao take ngai whanau e Pasifiki ki palau hi mahinani. Koi e whakataha koi nini kao atu ki ahi ai minister e potu ngā au e ngā hinga au e whakadiplomatika e ne awhio tama pili nisi ka lau ni tupo to au ka lala o whafafunga i puleanga tonga.
2: Nā mea hene sea a whātaha a ngā kakoi minister ki muri e otumotu Solomone, Rick Hohenpuela. O uke mau inga ke kautaki ke nau kei tuu whakataha pē i hono tau i motokanga i he tuu loa e Pasifiki. O kumahino pē ko hono whakahoko whakatahani ne i aia lelea i ke kawe inga ne tawhia maali e kiaia nusila mo hoa ngā ue pē a Pasifiki ko si aina. Ka, nai whama mawhai he ni Rick Hohenpuela, o ku mahu inga pe hona o ngahi hoa ngā ue, ka, koe asenita ngā ue, pe ka weinga ngā ue Pasifiki, e keifie ma upe ia ke ngā ue i, mo ma upe e ngai whanua Pasifiki, ia tiki nau tolu pe. Nāne pehe ko e nau hoko koe kau minista ki muli, o ki aiho nau whatungia makehe, ko e nau nofo whakataha hifo o alea i ngai ka weinga whakaloto whanua mo whakawhitu o. O iai ho nau whatongia ke nau ngā ue i molanga hake ai whanua e Pasifiki, toka ngai kina ho nau ngahi hoa ngā ue whakalakalaka. Lolo tonga eni, ne whakamanatu heni he seke tari seniale e whakataa anga Piff, Baron Wanga, o ku kei tuu pē ho nau ofisi ko toko ni ofi, mo e nau kei tuku pā ke toko ni e whakataa anga e Pasifiki, pea ke whakapapau i e tuu whakataha ai kautaki. Ko taha ngahi ngā ue ne whakahoko lolo tonga e whakataha ko eni e kau minista ki muli, ko no whakailonga i he ne whakamooni a Palau mo Vanuatu, ki e tārite ki e sino i paanga ma ai Pasifiki pe koe Pacific Resilience Facility Treaty. I he ene pehe, ko aloha ki ai he lolo tongani e ngahi whanua me mipa ko nau whakamooni ki e tārite ni ki e whanua e taha whā. Ma ai o ngonga le tio me televiso ne tonga, ko auri tea tau kapo.
1: I e hoko ati whemea ake whalea liai pongponge au ni nei o hake i ngahi lao mo i ngahi tūtu uni whatontonu ka wai i ngahi tūtu uni whatontonu whila wei me whili e kau whawawunga o i kau nobele ki he whalea lea wanao wani ma. Koe lao ni nei o singai akia i he whili whalea lea hok e ki nobele he tau kōsi ka kono tuku atu eni ki he whalea lea ke wakai ipa ke hoko koe lao ke mui mui ke to o whalea lea koe whili hok e ki nobele koe lao ni fokne o hake he whawawunga nobele pe palemia. No pele whawhanua, ai ana ni whamahino he ni koe lao koe ni ku osi ngai aki me tau ko osi.
3: Pea i tapu osi o mga tonga e whiri lahi kone whahoke no pe ma, koe tutun koe ni nai osi ngai pea he whiri koe ni nai whahoka hua noa ke hoek no pere, koe kono fatatau in ki mena loto ki fono ni afio pa mo hoit no pere ke firma ke na necesita a vahenga ko na firia i ki mo pa fa hoko firia hoit no pere sea a kosi ngawe tutun ko ni fatatau ki notari ko kapne ti ta kosi a fa fok mai pe ko vi ko na tutuni ke fa pa pa i fare le sea ka kos nga uno pe ni a he tai ko na fa hoko ko ni firi awa no December 1995 foto atse
2: Ni lahi ana feo ia e ni ihi hok e ki me mi pai whalea lea e ka wingani e mahino ne tomu a ngawe ake tōtō o ni ki mu a petok whaho wato ki whalea lea. Ni whaha he ni toko ni pale mianto ki tāwilea mi lātō o gea e ngofua e pole a ngā i lao ki nga whaoha tōtō o ni pea ke ngawe ake pea ke toki toko ato ki he whalea lea. Kana e kei feo ia pe e ni ihi a hono aonga hono whaho wato ki whalea lea o ka pauko o si ngawe ake. Aia ne whua maala ala he ni ki ai ai e ki pale mia no pele whawhanua.
3: Sia, atun tona sia. Kono aunga tau whaipau ki he lao mo kuni stu tone. Ko ngahi lao te whi tōp na whai lea ka pneti ki na pāsi ngahi regulation whafu mai ki he ni. Pe whatatau ki lao ko ia o pau ki whapapau i he whare pa to koko ato no ngawe i. Ka me wā tain buktari ka pneti ki taim whahu mai ki he whare a lea. O fa lao fa to tau ki he tefto i lao ai ngai regulation ni sea. Hangi ko fa matawa ki he kupu koe ni sea, na fa mo oni ai e kwa ripia tapu o si, i a hua ua si u lao wape o ni mao kape he regulation ni, me ia ke au ni lao. Taim kuk tare e fare ni pokre vai koe lao na ostari ko regulation sea. Ka mihe taimi kon na fa mo oni e kapne di, ki taim fa huma ki fare adea, o soko e ko lao fa to tau ki he meo fa iwea he lao sea. Kono fa kuk mai ki he ni ke fa papau i sea. Mea tau tāni pēho iki pi tēnau tāri regulation koe niki hokoat pēkai. Ka ku os ngāu e ange koe atu nai whama ala ala tū. Malo se fotua ke tāu hokoato no lau lua ki koe mea ho iki ki nau tāri pēkai. Ka ku os ngāu e mai e tīsema.
2: Ko e gawi ngāni ni te whehu ia fukia mi whafufunga ka kai o haapai taha wā sai mone buki. Ke o hika tu unga whalau hono whili o e ka whafufunga no pele ki whale lea.
4: Ko te iu o ku mau inga pēwha mawa ala i pare mea. Kau tika fwoi mea ni atu tonu kei fwa mahi noi. Hei kua si ngā ue a tūtu ni ia. E kau mai ke ke tau tari pe te tau tai tari. Kua si ngā ue iska se te ia. Kua kore pēl sea ke aike mahi no. Ke hoko a tūtu ni a whare area. O mahu inga. O a maka tūnga pau pe a hoko hoko atu. Ka pa te tau tai tari ni whare area. E toi ngā ue aki pēkai. Aia sea koe tūtu uni koe mannais ngawe koke ni a whiri kōsi. E whakatai ao ngā ilewa ai whiri koe ia, ka paire ke tāni whare alea.
2: Ne toi mea he nia nō pele whawhanua o whamahino ki hau eik me mi pāi whale alea, hei kai haue sia e hoko ki whili e hau eiki nō pele mihi tauku o si, o te tāwai pepe koe hae tō kunga e iai ai lao koe ni.
3: O tau whakalao se, pea ua, Pe foto a pese ke ke whapapau mai me whare me he o sea. Ai mea koe nei toka ngei whaponga koe o hapai. O whakalao pe eni, pe o papau ki ke tari he whare ni. O ke whakalao pe pa mui whiri nei whahoko whatatau ki he tutu ni. E o kiai e huhu e whaponga hapai, o papau ki ke tari a regulation koe ni. E whakata au ngai whiri hoi no pere se o halau pito hiam. Hangi koe whaohinga koe ni wātou mga i whare me te pire sea.
5: Koe e whehu e o mei koe mei me hāpai pe o ku whewhe tō mga koe ni koe o i whiri e te koe si ka pahe kai ke tāri. Ai regulation tani pe o tū tū tū ni. O vi ai e katon tō mwai ke whiri hoko. Ka i he loro tō ngani nai ngā oi aki. Ai tū tū ni koe ni ki he whiri koe ni koe koe koe tau si tua koe mi ai. Oi kua tō mai nia o ke ke hei kua no o mai ai o mā pōpō mai e ni ke whakatatau pe o mui whonga koe ni koe nei ngā oi aki i e whiri whanei rea koe koe e kakai. Ana e whanei rea i mai koe ni o tuki o mai kia o hoko koe tū tūn koe ni. Ka koe tō mai a kui ai nei pai whamā pōpō koe ni ke tau ui kurewa taha rewa ai whonga whiri.
2: Kege iho no lau uluaki oi lau ni I whale aliana e loto kia I e toko hongo fulu maa ono, pia tuto unia I sea I whale aliana o pele vaya ke tuku hifo ki he komiti lau. Ne ye beme ngahi lau mo tuto uni kehe ni lau uluaki I whale alia o tuto uni e exea ke tuku hifo ki he taktaha komiti ke wakai I whale lei ki mua peto ki li po ti whafo ki ato ki he whale alia.
1: Ta umpe ngawe whataimi eni ino si lau ki ilua koe RSE. Peko I polo kalama ngawe tori foi a kau ene whata tau ki li poti o e a ahi ni whakahoko e he minista o e potu ngawe ngahi ngawe whanoto whanua. Mo I kau whawafonga me he pule anga tonga ki he ngawe anga e taha I no sila ke wakai tonuai ki he tuu ngau kia e kau ngawe pehe ki hono wakai I whakali lei ngai whonga ke toi whamalo hia ngia I e wafinge aki pe no sila mo tonga ni he polo kalama ngawe whataimi ki no sila pe RSE. Papua aho mui whakai ki iki.
2: O ku mea atua I e minista e pot ngāwe ngāhi ngāwe whakaloto whanua, ono po whane fituafe, o tatake e kulupu me he puli anga tonga ki he a ahi ke ngāhi ngāwe anga, o glo tonga whakaako whatakungi ai ai kau ngāwe tonga I he palokalama RSE I New Sila, ai a koe a ahi eni me he aho fitu ki he taha walu o ako si. I hewi ke kua o sina e a ahia toa I e minista mo I kulupu ki he whama ai kautaha Ball Brothers I puke kohe o ku ngāwe ai e kautonga. Ne whakahoko ai e whakataha I kulupu mo I kautaha ki he whama, pe tuk whakahoko I whakataha mo I kau ngāwe tonga mo na o ngāhi whamini o mao whaingamali ai e kulupu ki whanongohanga tonu ki ngāhi whakamatala I kau ngāwe, ki he tuungai na o ngāwe, ngāhi lelei kua na o au sia, kai peheke a ngāhi kawenga o na o tokanga ki ai. I he whakamatala tuku atu me he pot ngāwe ngāhi ngāwe whakaloto whanua, nā e whakatukanga I aipe I he a ahi koe ni, a he whakawhia mālie, a he tuunga o ngāhi no whaanga, o ku wahe I he whāma ma ai kau ngāwe, kai pehe ki he tuku pāe kau taha ke tukanga ki tuunga mo ine nei o I kau ngāwe. Nā e whakapapau I aipe mo I tuku pāe kau taha ni ke te whakatukulahi e kau ngāwe, I he malumalo I polokalama RSE, a ki hatoko wanoa me I tongani, I he a uko ia ki novema, o I tau ni. Nei whakamalo ia I whukheni mo I tokoni mo I pōpō e matāpule tonga, ko tuku lua whakavā, ko nei ngāwe taue wāono ma ai kau taha, pe kune tokoni ai ai kau ngāwe tonga, o kau atu ki he polokalama ngāwe ni I he kau taha. Koe a ahi whakatau whaki koe ni, koe konga pe ia ngā unu I pule anga ki te whakai via, ai wāwhinga I ake tonga ni munu sila, tau te whito he kawe ngā I mau ngāwe, pe ki whakapapau I whaki o ku malu pe ai kau ngāwe tonga, o ku whalau atu I he malumalu o I polokalama ngāwe koe ni, ki whakapapau I pek nao malu mo hao, Polo tonga e nao ngāwe. I he wholau koe ni o kufututu whakmoe a ahi e kulupu ki ngāhi ngāwe anga I he Elia Bay of Plenty, Hawke's Bay, mui motu saute. Pea whakahoko whoki mui ngāhi whakataha mau inga mui kautak ngāwe mui kau whakawhonga pule anga nu sila. Kei wakai pe ki ngāhi ngāwe ki ngā unu ki mua ai wāwhinga a ki koe ni a tonga munu sila. O kau hene whakataha whane fituawe mui minista Imgleisi ni anu sila, Erica Stanford, ki alea I ngāhi kaweinga o I mau ngāwe, mui wāwhinga a ki a tonga munu sila I he polokalama ngāwe RSE.
1: I he kuanga ko o lahi e hakea I whakalakalaka o e interneti mui teknolosia. O tatu fito e ni ki hono ngawe aki o imiti a wha sosiale, kai pehe ki e hake mai ai polokalama ngawe wha elektronika koe AI pe Artificial Intelligence. O kutu iai kau taha kakai whiwhine I he mala e koe a wha kompiuta pe ICT, koe ngahi me a ngawe lelei eni e toko ni lahia ki he kakai whiwhine. O tatu fito ki langa whakalakalaka o iai ai tokanga, ke hui ke tawha aki kei a ki he businessi o ku whia mao ke whakai vi ai e tau ke I kei a o I kakai whewhine ka koe whaka amu ke ngawe aki le lei ai me a ngawe ni ki ona whakai vi ai tau ke I kakai whewhine I he mala I kei a o I teknolosia koe whakai ki ki moli te a tau kapo.
2: Nā e tatakia I e kauta kakai whewhine tonga I ICT, TWICT, ai polokala māko I loa koe Wi-Fi DX. Whakatau mua ki toi whakalahi ai ilo me tau kei e kakai whewhine e sektoa businessi, ke ngai teknolosia e ala toko nia ki e toi whakalakalaka e nau businessi mo ngā unuai pēki mua ai tuunga o whakalakalaka whakateknolosia mo whakaekonomika ai whanua. Ia whai ke eke a ngonga le te otonga mo selu kau waka mihi kau taha TWICT. Nāna pehe ai koe ako koe ni, ke whakaivia e kakai whewhine ke nau whanonga whakataha pe mo whakalakalaka e teknolosia mo i mitia whakasosiale. Ka tau te whito ke nau ngawe aki lelei ki hono whakalele mo tu uaki e nau businessi i e mitia whakasosiale.
6: Koe tangu a ke whakaivia e kakai whewhine he ilo whakabusinessi i he mitia i he interneti i katai. Aia koe aho ni o ku whai ai ai ako anga whewhe te tuwake te businessi he mitia wha sosiale pe koe website te ke lava o wha o hawhanki video pe koha ngahi konteni nahi mauanga wha matala o ku pau i he interneti pe aka pau e ai ha whatu tamaki pe te tau pehe koe hange koe COVID e anga whewhe ha liliu e businessi ki ato e fonga business e taha ai ko business continuity plan ka hopa patu tamaki e ana fefe ha ke ko ko kwa no mama pito ai ko ya ko ko ni hu ka ya e lelei mo mo ko bi ko e nga ko e ai he fatada te fito ki he business i mana hi tua ki ko frau ko hange ko e ko lau la he ni i hiok nga e ke ai tua ke business i pe a fu ufa fo ofa ai product ya ko tua ki pe a utono atu o kukehe ai a fanga tuku ya ai kolo a ko ya ka ko e ai ko nga hilele ia ko efficiency he a i he ko hili ko pau ke te ku kolo pe a la he nga hi ma wanga famatala pau ke te fekumi ki ai a i he taimi ni te lava ngoe ake ai i ha mini ti si ipe o fa te tu wa ke ai a pange ko e ni ihi ko e nanau Photoshop, ko e taimini ako e AI ku Photoshop pe taha kotoa ia. Ka ko e whaunga ko te ngau ake AI ki he hangi ko te Photoshop ha te koloa. Ko ia pe lele yangi ne ilo hono ngau aki, e mo oni mo lele yangi ne tuu aki. Ko ia pe ke fupoto, lahe opito e ngahi tuu aki ke siwa he taimini. Fu o lahe whakamatala aia he ki posta, ko e posta ke short and sweet pe. Ka koe posta e tai mini kua hau katoa pe fu whamatala ia ka kato e businessi i heki posta pe. Aia ka pau koe ia, toi sai ane pe ka photoshopu ia whao fo ofa ange pe a simple hau pe fu whamatala pau. Aia koe mahu inga ia, ai hono ngahi lelei, hono ngahi ngunu a, lahe au pita whihalaki, au kai ke ton pasika mau pe ai ia, whi mau pe ka hae te whamatala e mau mi ai, te toi foki, fai te ki whekumi, pa te toki tuku ate whakamatala koia.
2: E toi whatala noa ai o ngonga le te o tonga ki a vea he pililo, o konera lo tonga le o leo i he la kanga toko ni komisiona whetu taki, nane pehe ai, koi uhinga ia nā nau whakahoko ai e kole ki e wa angau e iu ena, ki e toko ni ki whakahoko ai polo kalama koni. Koi uhi koi nau wakai ki matawai vai e kakai whewhine, i hono ngau e ake a mitia whakasosiale, ki hono tu uaki ki tua e nau ngahi businessi.
6: Tahai ai me ana mausio o ku ki mata vai vai heni o ku fufia mai toko ni ko nga ki kakai te fine tata te fito ka te nga toko ni o ku o kia na whanki business o ina whanki market o ku nga ulava o nga oe ake a interneti ka tike kia hana ilo fe unga pika nga tau kei fe unga ki whahoko ake ai tuwaki e nga ungai businessi mo tuwaki e nga ungai market ihe social media he. So na mawhakaukau lewa ke mawhole a tokoni koe ni, ka te nao tol, pa nao tali lewa, ke o mai ke whakahoko a training koe ni i tongani, ki he kau, ke kakai whewhine o kia e nao whaki business, ke whakahoko ke tokoni ke nao businessi, tokoni ke nao ilo, ke lele lele ia e nao businessi, mua mea eto e ilo lahi anga te nao tol, a yanga mga we aki ai, mitia whasosiale, pa befo ke AI.

0: Motakua e hua whamu mawhai o ene a whio ki ngi tupo wono mohono whale ki ngāhi whamatāla whakapolitikale pe whakatau moahanga tonu ki eik palemia mai memi pae kapneti. Pehe me ofise palemia ko Osleko ti motauhi katoa he ofisi e ngāhi whamatāla ko tope ko whakamafola moi ngāhi leko ti whikau aki me kawe ngani pe kua wakai ia pe ku kei hoko hoko atu ano wakai i he ngāhi whungata tonu e lao me ngāhi mawhai pule ki e mitia pe ku ngāhi kautaha whakamafola fola lea. Neongoi ngā unukoi ni ke wakai e to tonu whakalawa e mītia pehe ke ono wakai e ngā kawenga o kwesia mihi whakamatala loi ko whakamafola koe ni. O kukei tuku pāpe ai ofisi e palemia ke malu ia e to tonu mo ngeia o ngā hi kautaha whakapule anga. Ngeia ne a fio mo whale hoi tu i, mo whakapapau i o ku mau he kakai e whonua a ngā hi whakamatala to tonu mo oni mo whakapotopoto. Loloto ngai ni ne te kuange mai he kau taha le tio valval poin taha FMA a e whakamatala o whakau aki mai kawe ngani a e na e whakahai a ono mao he kau taha a e koe kau taha taki ama a e tohi whakatokanga me he komisiona whetu taki o whakahai a e na o whakakau kau ki ta ofi pe e whakangata a ngahi lai seni whakamitia a e le tio valval poin taha. Kei ki heo kumahino ko hoko atu pe wakai ki he kawe ngani mihi ongo whaahi. Kau kumahino kumau inga e whatongia o i kau taha whakamafola lea ki e tufa ki o i ngahi whakamatala. Kau kupau pe ke whakapapau i koi ngahi whakamatala o kumo oni moto tonu pe i kai ke maumau ia i halao.
1: O ku lolotonga whakatahataha mai ki tonga ni he weekend e kau ofisa ngau kastomu me ngai whanua e tahatolu me Pasifiki. Ke he polo kalao maa ko whakawhetu e Pasifiki ki hono whakaivia, whatupulaki a iwi malawa e kau ofisa ngau kastomu ki hono malu e kau a whanua o tahi. O ngau ake mea ngau pe platform vahe vahe whakamatala whakawhetu ke osene Pasifiki pe Iris. Koe Iris.
2: Moya me gewe ai fong fong mo fere ni te fong mo fong la tu pe me te o tu triple o ha me gwe o tau fono ngo mai ai e te mi ni ma o e tau proklama o a falai te u tu ma ke he ia o e ke proklama ma o e na koe ni te taki e lead fe ko ko ia pe mo e dementia pe a u e lai ni e te mi ni a Milica Morgan ke hoko atu e fitala no agi fe ko agi pe mo ngahi ngau mo fo u tu mo proklama una o whakahoko. Malo e mo e whakamari e whewhini Amerika.
3: Malo a pita o sai, pia malo e tamo i ngā welahi me hena. Ko whamalo lahi a te koe, pia pehe ke pokalama koe ni ai Radio 2000 FM. I he tuku mai e whaingamari e koe ni ki a te au. Pia pehe ki he putu ngā ue maulalo koe ni ai lead ke mau taratara noa tuai mo vahe vahe ha ngāhi mea lelei pe o ngāhi tokoni e lava ke autaki atua ke mo ngāhi loto whare pe a pehe foki ke a kina autolu ai wha ngāhi whamiri pe koe kautore ke leka o kuna ufoko utua i he loto ngalo ngalo pe a iloa pe koe dimensia a whakamaman lahi o sai ko fie puka whakamari e koe ni ke o tuko e pia whamalo ki o tua i he tataki lere e mau mo ui pia pehefo ki a ki mo utolu ko toa pe utau kau whakata ke utau wa umai ma o ngahi whenga maari e koe ni utau loke i lava o whi pōtala noa aki mo whi vahe vahe aki he o pe koe ki mea i ki pe e ua ko whi tala noa ki hae aho ni o sai koe whakamanatu atu pe ai polo kalama koe ni amanaki ki kua te uteo e he lead pe koe learn exclusively about dementia ki he te wā ki koe ni hono launch whaka ofisiare ai ngā ue koe ni o kumau whakahoko o ku amanaki foki ke whakahoko ai polo kalama koe ni i he aho e ua pia koe uraki aho o whakahoko ia e aha tu apule lulu ko no wa fitu o a kosi wa noa wa ono koe polo kalama koe ni o ku amanaki whakahoko ia i he apsiasi koe ni o e tō kaikolo i loto Grandview pia e whakahoko ia i he tataha kamata ia e tataha pongpongi ki he wā tō noa ai he fiafi a e lava peke ririu e taimi koe ni lere pē whakafuafua ki he fie maari e pia mo lava lere e mā e moa e tahine perinsesi hange e koe o mō lava i o ku amanaki ke launch foki ai ngā aue koe ni.

0: Mooi je mee, hoe je van we verder niet denkt van me verlaat hem heet je 2000. Kom vooral als ik weet niet hoe voorlopig boel je. Dat ga ik weet niet, in oké, voor het woord gauw, voor je bij van Amalia, voor je kieft al aan oorlog. Nga je uni, hang ik wel lauw gauw en maat door, en ga je meer kijken. Alle dat doe maar weer vind niet in oké.
1: Maar op dit touwlawaal zijn.
2: Mooi. Vraag ook al, touwpolkala, maar gooi. Koe natau uktau fa hiki pe foke proclama ka koe fainga mari pe ke ta o mai o tala no ki ta ka inga ta o mai o tala no ange koe ahoni
0: io malo but pe malo fa i ta unga o me heni pe ko tui ko fu ha taimi lo lo ko te ke fa ta proclama mai no fu ko tu tu en hai un me ki fa ke halave ko ha ha me u ke fi la ve ki ai nga he minitsi i ko ni o ku fa nga mali he fi a fini
2: e me a lo ki pe o sai ko me a fo o ko ku asi ke o ta o community ko e polo kalama ko ni hono to kanga e kina e ata mai ngalo ngalo ko e me a fra fo o fa i a ke ta o po po i mo ta o ngao ki ai pe a ko fa ta fa ma lo ke kakai ko ni ki ai miri ka o me au taki ai ke he whai hanga au e ki ai he ku ki lahi lahi o sai he ku iai whahinga o ku osi tau pehe peko na osi timensia pea ku kehe kehe ai kalasi pea ku e whahinga o ki kamatat pea ku e whahinga o ku ki kamat ka kehe ke tau ku o tau kuo fongi ki tau tolu pe ku tau ilo o tau frasio ke mea. Ko ne ki ngalo tuko fiha peha mea ea ho whakaukau o teke tokan koe osai.
0: Pe ku whalahi pifuke ai uhinga ku wha tuku hake koe hau pe mo tu a. Hau ku koe whakamatalo ka Amerika ku mahti whakumba ke he kehe pe ai hau ai mo tu a ia pe mo e hau ai dementia. Ange ko fomatala, koe ni ihi ku kamakamata, pa koe ni ihi ku kahange ku kamataki asa ngai whakailonga. Koe duke ki mei whakalolo mai, koe ni ihi ku ki taimi mai, kua tau pe ku hae ni asa ngai whakailonga ai, kai teka ipi ke ne tari, koe me ae ni ku hao ke whaihangau ki ai, eh?
2: Iyo sai koe palo pare mape ku, pe ku tari he toko taha ko koko ki ai. Koko ki ai. Nā osi li pōti mea ka te au he ngahi tau ia koe. E he potu ngā aue, e he kautaha ngā aue. Ko siana ngā aue tonga, o ku ngā aue ai. Ka ku nau pehe kua kamata ke ase dementia. Ko feohi pehe ngā aue, ko ngā aue langa e ni pau. Alu kia tala noa moe tangata o si o ke wifea ke toke tā koe hafua fai umea pehe. Ke tokoni ki ai. Pea tako hono lava koe o toka ngai hono whamiri moe mea koe he koe fiua kautaha ia o koe ke mahalo koe ke toka ngai o koe ke whamato ato e na ulau ngā ke whamiri. Ko me e koe nā, kō mantu e au e keisi koe au sai.
0: Pē koe tūnga pere pere ngesi e nā ia. Ko hi koe whai ngā tūla e ngā au e ku whai. Te lia nā lavea pe tō pe aha whai ngā mea pe he. Kau ku mahu inga i whakamatala koe ni ke iloi. He kau tau hi pe koe whāmili, pe koe kapau ku iai ha whakailonga mai. Afaenga me pehe pe ku totolo ke sio fi faleri hange ko fale in fa America fango fu ape ko no ave pe ona ke to ke ta ke ne hanga sio fi pe mo asesi pe tala mai o ku ha pe o ku pehe mo ho ko pe imagino leva nga ste pu ho ko mai ko no ta e fra ho ko ko e lewa ke iaha i lo ia ko hae mea e hoko hoko mai he kua ki whahano toka ngai kina,
2: Ko ia ko hano, ko tari he toko taha ko ko hoke e mea, pea toi tari he whamiri.
0: Obita.
2: O ku iai palo parema, Ke nau, tonga e ka ua na tuku aki ia ko fie bare loi ko ha ka tuku ai tefto
0: ka tuku moni ia
2: ka tuku moni ke na uto kanke ka ko me au sai ai ho no fongi mai ko i e taimini he kulahi ene hoko ki o tau kāinga. O kua ipe ai loto ngalo ngalo ia. Mahalo he hao pe ihe dimensia ka pau nā te nāke loto ngalo ngalo pe ko talu mei fuoloa. Kui ai e whahinga ni ihi selective au pito and au hearing ki a mea. Koe tupu hake pe ia o koe ke fie whanongo ia ka hoha'ang ki ai. Waipe, waipe ngai nga tula pehe ia.
0: Fili, ai me ia go whanongo, o fie whanongo ki ai. Pea koe me go ki fie whanongo ki ai, pea ki malu he teimu ko ia.
2: Eo, pea koe me ai au pehe, koe tau pehe, koe hoko pehe ia ke nau sio ai. Koe whaalo ato o ahi ke kufine eiki,
0: Ia.
2: Koe hanu mai koe, ai toko tātau hi. Koe ke whakao ngoia ke ha, moe ha, O tāngi tō ki whakao kau ipi o mō mea kō mō whakao ke whakao ngi ai pe kwhia ngu kō ki ai pe
0: kai. Haupita.
2: Pea mō tō kua maha wange koe ti, kua o kua ke tū ia, i ene tupu hake mono tauhi tau tolu. O ku sai ho mō tauhi whānau. O fu ngā loko ho mō tauhi whānau. Whahinga mea pehe. Pea, koe taimi ko mō tafulu ai, ha whai hala ho mō whānau, koe ki whanau ngoi ki ai. He nā ne osta lātu e ia o kai ke sai ho tauhi whānau. Ka koe whahinga mea pehe o sai ki tau tokanga o pito ki ai he koe mea pehe e ia o kuhoko.
0: Aupita. Koe me whakataha ko mahino ai holo hifo ho tau community ai tō matua tua o tō matua tua ang. Pea ku kehepe ngai mea kua umo tau motua. Pea ku tue hangi koe ni ati koe ni. Ta koe koe te mensa ia ka pehepe koe me anga pehe holo ai tau motua.
2: O tau tāno ana tō osa ke tō tangata uluaki wa tolu.
0: Ia.
2: O tau tolu koe asteria ni, O ku tau siofi le wahe foi, ai foi kulupu. Pea koe kulupia o tō lahi. O tō lahi kulupia koe, ia. Pea koe tōu kei talavou o tō lahi o pito moia. Ka koe kulupu eni o fai kea tala noa.
0: Koe tōki osi atu fukeni ai tohi kakai. Ta koe taha ia o ngahi fika faka stilistika i hono faka maa po e sio fiko e ngai to utangata tau pe hanga tau tolu tonga e koe toko fia o ku tau tau pe he ono noa faiki o longa pe koe whanoa ke ono noa ka koe kuinga pe o kia o ku iai ai mahu inga o ngai whamatala faka stilistika koe ka koe whainga mea koe ni he nau sio fia e ngai to utangata kehe Aku mahi nami pukia koe me aia kua ke lau tō utangata ni ngau lohe ange ni ase te utangata ma tuo tuange. Ako te mensi aia wā o pehe ke hen ihia o te pehe ato ku ke i tegea o ka tau ma tuo tua o ku whekukia pe mo te mensi a. Ako tuki koe ne koe me ne tau kawe i koe whakao singa koe o mahi nani ahua walu a pe. Pau tōne kuma o kufai ai koe na hano loans whaka ofisiare proseki koe ni pe koe ngāwe koe ni ae timi
2: na ulo pe koe li. Koe mea lahia koe koe function koe ia ku lahi whoke whakamore mo mea pe aku uai whoke ki totong ki ai ka koe kore peke kakai ki nau pōpou he neongo tola te au ke tikite ka koe ngā ue whakafo paini ki tau kūpō. O sua tau, tau tiki te tau tau kei o sai. Ke yeah. Teu teu ke tau o mo wahe e aho ko i au mahu inga ke tau o tokoni mo pōpou ki ngā ue koe ni o kūpai he tamai koe ni. Pea ngui kai ke, pea ku tau si o rewa, nā toi asia mea taha.
0: Iyo. Yeah.
2: o yaha ka kai he kai koi puke pene tahape. Koi level fo o wene ku tau alu ki ai. E tau whakatok ngā i koi ngai mea. Mwen tau mana tu fōki he ku ngā aue mau pē ku nā e kau he polo kala mani a tari a uri a whiaki. O whatokanga mau pē ki he ki he ngā mo uilelei kaku kaku tau alu ni ka stepo e taha o ku kehe mei ai. Koi tau alu no ala ki he kau koe huos peiti.
0: Aupito. O tiu ke taha fuke fuke pore, o hiu ke fuke taha fihi eni, o kufai e kwe fuhua ka mata. Ea, na koha, mea ihe ke whakai ai, pe whakaloto to ai, han ihe ke siyo, pe mo ngahi, mata ngahi, ta whaki ke kehe, ke ke ngata pe ihe mo ui, pe ngahi fuautua ke kehe, na au kei pe mo ngahi ta whaki e ala, siofi ai, ai anga o mālohi mo mahu inga mo aonga o polokala mo koni whakakoko ki whahano pōpua. E koe tui ke me bea kau e tau polokala mai ano whakalatola hei mo whai ai ka kai ki pōpua si ngā o koni ku oskia verenga ki ai ai whahinga koni he timi. Ka koe me ea koe ki he tau te waka tu ki ai. Pea ka ngai mea ke whukena whawhai ke e lawe a ngahi o ngongo pe mei tonga. Pe aku tui oku ke i whonu a puto pe ngahi o ngongo lelei pe mo ngahi o ngongo uka ke whaka whiewhia oku ongona pe mei tonga ke anga o e tau whononga mai o. Te tau pe he tūkunga mo ui o wau ke politika mo ngahi mea ke ke. He whi anga o sio au.
2: Koe. Koe taiminia, koe mahalo o sai, koe ku sio, ku fuulahi ho tau taimi na e more he politiki. Tala noa i koe politiki. Pea koe ke pehe ia utae aonga. Ka ku fuuto e tau fua mamafake ai. Pea ku wau peke ahone. Pea ku utui o ku kaunga ai miti aki ai. Ki he tōko e tau whaka mamawha, ko tala mai e koe mooni, e koe tala mai e koe mooni. Pea ku he rewa e ta mai kakai, pe ko hai kua te nau tui ki ai. Ange koe tala mai pe ia, koe whakamatala, koe palopare mai ni ki he lise kere kere o e nga fio. Pea koe hau ae o ngongo to whakamatala, koe pureanga, na e hoko e pureanga, ne wafe taha ni mao. Na e hoko ai risi mo mea. Koe peke te whanong ki ta katao pe mai koe pure anga o hai. Ko hai na e pare e mia he aha ko ia. Ko hai e kau mea na e kau. O kuange u whakapahe ke holo pe a tala noa e o ngongo ihe. Ihe mea kehe ia kai tuku. Sai, tau hoko mai e palo pare mai taha. Koe pure anga ia na e hoko atu. Ke tala noa ke mahino. Kai tu koe whakapaheke, he ku lahe tae mahino e ka kai peko hai na ene whai e fo i ngā ue hala i a taimi. Ke lawa tala noa i ke mahino pea a kaunta polo ka kai koia. Ke nau mea na e whai hala he pureanga. O mōrea e lau miliona e whonua. Hange koe ni utaulongoa he hala whakapaka. Koe longa ahe kua tohi mo ua mai he kau taha e koe ni koe na tauare a pauke na ula ngā. Mahalo koe taha fitu miliona koe no tau toloi e ngā ue. Ta koe fumea ia o sai koe APC e ngā ue whakavaha pure a ngā. Koe koha mea ia ke tau tae tokanga ki ai. O koe rewa koha mea ia ke tau ilo o ku tae māu e tau ngā ue koe. O teke māu e tau ngā ke kere kere koe ke tu uta mea hala whakawawahi mui mea koe, mo tu uta mui mea koe. Teke māu, ka tau o ta tolu whamooni. Pea ku whiu e ke ia, pe ko hai koe nai whakamooni. Mo uhinga koe nai whakamooni ai, o kei whai pe whetu kua ki ai o sai. Pea ku hele vai o ngongo o koe keu sio au o ku tuku kehe ka pau e o māu interview hataha. Ka kuiai pe foki, ai tafaaki a ana tene whamatala ki ai. Eh? Ka koe mea koe, koe o whakatotolo, koe ongo ngoen, koe mea ne uhoko, koe ngai whamuonen ki ai. Eh? O mai koe, o ku ki I na pangapanga au pito e tau siuke, e pia tupu e tai mahino lahi o saa tau kakai.
0: Au pito. Ke ngata pe he paies pe whakapalataha ai diu ia koe mo tonga taha ku whakaeke eke mo whaike tala noa. Te ia be mo tu unga he hema whakapalataha mo e kauwhai ngongoia ni.
2: Ia. Yeah.
0: Aia o whakatou whakapalataha. Pe siki he e kakai. Pe ke palopare malahi taha. Pe anofo lewa ai toka ngā ia I ngahi fwoi taife mahinoa ki koe ka wangeko o whakamatala. Ki fu lahi lahi e tau tokanga ki he lau, ka sisi ai ngā ue ke whai ke aunga ki ngā ue e whanua. E, hangi koe ko whamatala kona ki he ngahi palo parea mau e ngahi tau lahi ki mua. Ka wikai ke malawa he ngahi ngō ngō ia o whamala ala mai. Koe nei hoka palo parea mā he tau koe ko hai nei taki he tau ko ia. Ke pia mahina mai lewa e tō au mai. Ka kohanga e nia, hingahi o ngōi ngai ni ia ko uhi ko e ongo, pe koe whakau kau, whakatau taha kau whakai o ngō, tō mai befa I pire teo I mui o le re ko uhi ko ke ue si ai.
2: Ko tala pe ia, ko pure anga.
0: Kai ke?
2: Ko pure anga. O kai ke wholahi bai, ko pure anga. Ke ilo mahina ke kakai ko hena de whai e mea ko ia. Pea koe ne pehe rewa, o kai rewa ke maue accountability a kakai koe ni. Teke alu poko whai hala pure anga, o more lau mano, lau miliona. Pea o skapa ke te hau peko ia o mao ngā ueta. O koe ke tari ui koe ki he ngā ue na ake hanga whaka more ke pa anga e whanua. Peko ia e uhi ngā ho whai hala. He ku aluha ke he whamatala ae loea tāna whama opo opo e. Ngāi hopo he, ngāi kautaha tanu hala, koe hāfua, moe hāfua. Eh? O pupangu e kakai, ma upela u miliona e fui ata ata. Eh? O pupangu e fehu ia. Koe hana e ma uai he kautaha koe kontreki koe. Hala ha mea ngā au e hala ha tau kei ke. Koe ngāi fehu ia u alu toke alu hake tai mini. Ka ku osi ha ta nima ku osi.
3: Au pita.
2: Eh? Ia. Pe aku koe kakai ta tau pe te o malonga o tur ton huia e mea ni. Pe aku tala maa ia koe lahi whamatala e ke tau langa whakalaka moeha. Ka aku te ke ai pe ke usi o au ko asi mai. Hafo I langa whakalaka. Koe mea pe ni o tau tā noa ki ai. Hangi koe ni koe mahalo koe ka wahi koe ahi mai ke tori fo ia kau. O ku o mai ki ai e koi pa o sai pe ia ka kui kai ko halanga whakalaka toi fo ia ka uia ko langa whakalaka e ufe ma uia ke whakahoko I tonga ki ho tau toko lahi ko ho tau kakai ko e hae ngā au te tau whakahoko I tonga ki he toko lahi ko ho tau ko ui ngai e langa whakalaka ko kai ka langa whakalaka me e kone o alo ngā au he ke tau o mai ki muri o mo vete mai ki ai ko kumi tau o iyo ko iyo langa whakalaka e o tau tok ngā au e tau tolu me ma u ko tau iwi ko I muri ni ki a whai ngā langa whakalaka ka aku whakapopo si I pe I a osai ki o tau whamiri ki he o ku kai ke fulahi o hange ko ngahi palani langa whakalaka kon tau uhinga ki ai a tala noa whakapure anga. Ko tau tala noa ke pure anga. Mo e pot ngā. Ka kai tau pehe tau tō sai kai kia whawhinga ki ai. Ka koe tō e peke tonu e tuhu ke he mea koe te tau whinga ki ai. Ka tau ki I lere atu matau.
0: Tau ki ngā unu atu.
2: Ka ua te tau wilo wilo peo hangeha, tau wilo wilo ha pere pela. I e whelau aki mo, whetuku aki mo e ha, oku, ia e ngahi mea ia, oku, tau tokanga, o pito ke tau ngā ue, ke ilo ko hae une whai fo I ngā ue, koe ko hae une whai fo I ngā ue, koe. He koe, o sen ko ia, ko tau whetuku aki, koe na ne, ai e mea koe, Na e la unga mai e ho mau, fotu mai e ho mau, fafonga mau, tō tuku aki, koe na ne, ai e mea koe, na elaunga mai ho ma fotu mai ho ma fafonga ma to mi ha pai tau

0: o reisi mai mea ko ia ke te whaiangi ha si o ki ai o sai. Te uki tai mā.
1: Ia mōne awito ke mahalangi a te imlai ke siawhi whakau mā pōpō. Oku iei e ngahi palopare me ke tuofi heini ne takai mai vila mai. Pe oku hangi lewa u whai ha whanonga ha mele kalau ni. Koe ke whahanga uonue oku kilo vilo holope he ui hiuna ai he tau koe ku asiha ke e vilo pete takai mai. Eke, koe tau wakumuhi ngai tanga tau prokalama pepi ni, malo e mauwhanga maare inaki, e te hoko hoa tupe ngai tana noko ni he kaha u. Koe tau wakumuhi ngai mau ha weekend lere, ka mou mea inoko fatu wakau o sai fai wā.
0: Malo, sai.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: Broadcasting in Rogers. Stand by for the next program. Broadcasting in Fijian.
3: E na lomo ni rua na ua mai ungo, ko ni na rongo te tukina nei tukituku na sere, ki na vika e so ka wakaduri tuku mai viti e na ngā nango. Na rongo tele nande wasi tukina na wasi ni kalu, mai vira na nonga i talotala e sere nei. Ongona nonga stesia ni kakamura ki na 2000 FM, 98.5 e sere nei.

Iau sa te vaana talatoko madani weekend dai na mataka vinakaidai dai ve kemuni na turaga ma ramacur vouna leo kemuni na lalai oni sa seamatiko mai ana mataka vinaka nikua ena vauni sigani veigarave ni domo ive te serene ena vei vakarovoi tocoko kau veigarave tikina ena mataka vinaka nikua ve kemuni na seamatiko mai nai volamata vina valevu na dona na maki mai ni ana vinaka vina valevu ci anticiu valvatu vina valevu na nomuni seamatiko mai Selina, Niandra, Niandra Vinaka, Vicky Mito Doxara, Nasematuma and Evola Mata and Mataka Vinanikua. Missy Onchu, Andrinaka, Turangatau, Vambotinito Tortiganas and Imbula, Nambula Menas and Korongori, my Liverpool, and Mataka Vinaka, and then die. Wagana tu kani wiki mnyi na siyama tali tinga mai eno sali ni kakambura kiongo mena vese iburubura dhama ha o siyama tiko maikina na radio 2 triple OFM 98.5 ni ndomo iviti eserne wingarabi tiko ni kina eno mataka ni kuwa o sabaka yandra kabaka mbula tiko ni hivi wiki mnyi eno bunu dhama ha vese iburubura dhama ha o ni siyama tiko maikina siyana vese i Australia dhama ha baka bimbi tiko wiki ndato eserne na bunu dhama ha o siyama tiko maikina o sabaka yandra kabaka mbula tiko ni eno bunu wingarabi eno Biu libu libu ngo nindomo iviti eserne. Wangar tal tingani wiki muni na matua. Dau siang ani ngwele da wiki muni tiko nandomo iviti eserne. Nom nindo na namaki mai ya na vei mataka ni wakaruwai. Angkas na bau warong tiko mai vila wude na mataka vinani kuwa. Rui anra vinaka angkas na bau kena weni na mataka vinani dindai. Kedru siam tiko mai ya usaba kaya anra. Wakam bula tiko ya ni hi wiki mun rau. Wakam bau tini na totoka tiko nam bula manasi ni korongore vila wud. Kamarri tal tingani bula na buku ni nraki suwa ena mataka vinaka nikua kena nraki batampata ena lako dhurumatiko ena mataka vinaka nikua Wiki mnina sangaravi tabitiko na vino dhapa ngao ni vingaravi tiko kina vingaravi tiko na vindalana na vito kaituwa sena vimbaravi eserne wakayana kabakambula tiko yaani nandomu iviti eserne wiki mni ena mataka vinaka nikua wiki mni ito dhaka sarnangona ito na lubi Lube ni lube viti, ito okay. Oni benga raviti ko veira na matua ena nursing home. Oni benga raviti ko ena val ni beva hambulai. Oni benga raviti ngai vale veira na ngandre matuna benga ravi. Sena frontline aura ni kaya veke muni ena mataka vinani kuwa. Pagaya rava hambulai tika ena domo viti aser na iveke muni. Na nasi na buni wai. Ngone ito okay. Na buno dhaba ngaong benga raviti ko kina ena mataka vinani kuwa. Wambote tiko ni Oni na ngaravi na ati kuna munita Habi mewakaya kapeka dhivi kina na klo Ena mataka vinaka endendai Kina na munimbula Ya matawi na ni kuwa biki mni to dhaksara na ital tala angase ni vei matalotu to dhaksara yango I Kristo oni vei ngarabitiko ena bunu olipu ngu Australia biki nto eserne wakatala ngakina ena vei ya sai vuru tale so sa nanumi ke mni tiko ya ni nandomu ibiti eserne kapakayana tali tiko ya ni vei ke mni ke mni tala ngana randini na ibuke buke yanga ana buku ni kena karabi tiko na itabi lewu na itabi mbimbi oya na nonra bangara itiko ira ira ya litu mera tiko ena lomu ni mbae enda saati ko kina ena nga una vinaka ongo sabaka ya naka baka mbula tiko yani nandamu ibiti eser na iwe kimni iwe kimni ito dhoko talanga na kota tiko na kospeli ena mataka vinaka nikua serai maranandi iwe ngarabi tiko maimori ena mataka vinaka nikua abaka ya na tiko yani iwe kimni ima ena mataka vinaka nikua nandamu ibiti eser na vambauti nina totoka tiko na vinaka ramene asa ni korongori wiki mni to dhaka sarna lube viti oni kuta tiko na itukutuku vinaka bubale ni matalote ena mataka vinaka ni kuwa na kena bakandeo taki tiko na itukutuku vinaka maina asa I Australia ongori sa baka mbauti ni natotoka tiko na vingarabi ongori ena mataka vinaka ni kuwa kasa baka yandra tiko ya niki wiki mni nandomo iviti eserne ena mataka vinaka ende indahe Wiki mni talangana siyama tiko may nanantapa nuolo mani may viti. Sama kaya na kapakambula tiko yani na ndomo iviti eserne. Iwiki mni ya na mataka vinahin din dahi. Binabali mo na nomini ndo na namaki may taltalapaan dahi. Sama kaya na tiko yani iwiki mni na ndomo iviti eserne. Pambuti ni ndo na may sotatale na ndo na ngaw na lakalaka nga ongo. Siyaki may minapaan dahi. Sama kaya na tiko yani iwiki mni na ndomo iviti eserne. Pambuti ni ndo na may sotatale na ndo na ngaw na lakalaka nga ongo. Siyaki

General Superintendent ni AOG MVT, tiko boli mangande e na buku ni do na non to conference di lelais na conference lelai me vakti ko e na non to vonongo serne weke mundo na weke muni na superintendent ni AOG Fiji ke muni na buni bola lebu ni AOG Fiji bakatel ngaki na nai buke buke ke na director ni mission ni AOG MVT erto tiko boli mangande e na no lebu ngo Australia era buku tingani non si covid ko mai na mata bu vale na AOG e Australia e na mata ka bina ka ni kwa sa ba ya ndaka ba mbula ti ka ni veke mundo na ndo mo ibiti e serne e na mata ka bina ka e den dai tal tal Morgan venga raviti ko mai Tamworth na mata ka bina ni kwa ve si ko ti ko ver na luvenda e Tamworth sa ba ya ndaka ba mbula ti ka ni veke muni tal tal Morgan na ndo mo ibiti e serne ba mbuti ni ve ba ni ba ka na ve tumberio ni na laki ba ya dorai Tamworth ni na duo na venga ravi era na buli ki na ba lebu o era na ti ko mana sa ni koro ongori sa ba ni ni na ti ko na ndo mo ibiti e serne ka sa ba yang retali tu ngayani iwe kemundo ena mataka vinaka ende dai ya tendo mundanga na serva ko speli weekenda menda na nanu mito zako kina ena bugu ni venga ravi enda venga ravi kina raki so so ti ko ena mataka vinaka ni ko mir mir ti ko na u ena mataka vinaka ni ko serne ba boti ni na maruri ti ko na bulaka bata bata sar ti ko na no sabo la kan mai zaba ya menda maruri ti ngana na ndam bulan ta dar ti ko na kena isulu ena mataka vinaka ende dai me kata kata ti ko ngaki na na yang wanda ena venga na ni enda la ko duruma ti ko ngona kena raki na raki bata bata ya na serva ko speliongo e non da tauda ko sara e na mataka vinaka inde de bikim ni na sema tiko mai na bola mata da sarva ka lema nan dauta na makiti ko mai ngotal kana serro ni na numikina e na mataka vinaka e de dai

Na ka pakalipo yun na po ni Sero ya na mataka binaka and then dai na dumibiti ya Sero Nero ko wakando katiko na law ningele and mutukas and sa lewe na tiko and ngonongo and baka na numira kina na kena matua er sambal yani wera simbula tiko kaya ira na kena kawa tamata o ya nga wera na ito kinipanua na Aboriginal Torres Strait Islander. Ina mata bina ni kwanda ba ka bina ba lebu ni toko ni tiko na nonda ngau na bina kongo rati kina bikian da na itu ke men da be rongo din domotiko ena bata bata ni benga raviongo ni domo bite serne ena radio 2 triple o fm 98.5 ena be ba ro wai to doko ba ka tal nga kina ra ni da sema tiko mai ena i vola mata ena mata ka bina ka ende dai ena Liverpool City Church e toko na tiko na nonda ngau na bina kongo ena bugu ni benga ravi na singa ni mataka erto sa be sure titiko yani na Liverpool City Church and abuku ni nonto so klo and singa ni mataka na tege butiko and abi mama ni tini and mataka lelai ni mataka erto tiku ngan nonto belotu and ndua walu lima Big Street e Liverpool katoka bimba singa na wal nimbula lebu sena park lebu e Liverpool rarotal tiku ngana kena la kobi ni bola katali tiku nga ena ngoni sala ni vila koya kiwa ena mbasi watake na tereni ena mataka vinaka ende ndai ya naruto lotu tiku butiko ena vima manitini ena singa ni mataka mewakanga ausaka divaka taumanda tiku yanyu kene tuku baka matata ni nortu benga rabi ni sokalo ngir ngiriani na nambo ngona saiba bali mandua walu ruono tolu saiba rua ena buku ni nortu benga rabi ena singa ni mataka erto be baka ni tiko ndo be baka ni tiko ena be singa baka rumbu ka tawdoko na Liverpool City Church ka tiki tiko ni nortu benga rabi ka baka talanga kina tiki tali tiko ngani nortu toko na tiko na nonda ngauna vinako ngo ni ndomo BTS ne ena be ba ro wai to doko ena be ba ro mbuka er to ndo be ba kanitiko ena train station mai Liverpool ba katel nga kina er to ndo tiko talanga ena na library waya na library makawa ke bakao kilai Liverpool baka vinaka na library makawa erto ndo be baka ni taliti ngakina na Liverpool City Church waya ena be singa vakarombuka tawdoko ke bakao ngandreba molaki ndo bata ni kerto ni ngole ani tingir ngir seo ni ngir ngir talanga yani ena namba bata nga usa kali baka to manda tiko yani waya na saiba ba limandua walu rono tolu saiba rua ena mataka vinaka ende ndai ye ninda setiko nga ena Liverpool City Church and talanga na laulawa na ngoletiko ya Canada ngo etikitali tiko nga ni nortu winga rabi na Liverpool City Church kaya dhana tiko na Women's Global ngo endua na conference ya na leba kaya dhuri tiko e Canada leba kaya dhuri tiko ya Canada na bulo September na bimbiu tiko na ilako lako ngo ene katini kavani singa ni bulo September lebu sara rangoli tiko kina ebida na marama ni busot ebida na marama Australia erto sa ndua bata tiko merto ngu nangoli tiko kena iliu liu ni Global Network yu Australia o ni talatala chiu bale batu erto nangoli tiko ena buku ni Women's Global ngo kana laki baka edhuri tiko na katini kawano ni September o ya ena bunu lebu o Canada kena itukutuku talanga baka matata ni lako lako ngo weko na turanga weko na marama weko na ngone alewa weko talanga ni taltala kira dini ro nibie toko ni taltala chuba lebatu ena buku ni ngole ngole ngo ninga ingiri ngiri ya ni ena namba talanga ya na saiba ba limandua walu ruo no tolu saiba rua ena mataka vinaka edendai yo ya na Liverpool City Church e toko na tiko na nanda ngau na vina Congo ena vei wakarowai tau doko. Ya tendo mga na serba ko speli vei kona singa isi ama tiko mai bulo tau chiu ena mataka vina ka ni kuwa wakarowai tiko mai Liverpool ena mataka vina ka indendai vina wale mo na si ama tiko mai ena mataka vina ka ni kuwa bang boti ni sa bula binaka tiko mesa ni korongori totoka tal tiko nga nang bula ena mataka binaka ende dai ia veke mni todo ko sarna sem tiko mai bola mata veke mni na singa yan tiko mai na mode oni sanga ndola wale tiko ena mataka binaka ni kwa sa serongo oni sana numi talanga ni kina ena mataka binaka ende dai veko na singa ndoti ngori veko na wai katakata se o barro tiko mai na lomani no motoka
Serongo, ona numikina, ena mataka vinaka in dendai. Kemu do mai Canberra, si Terry Burton, vina sarvaka lemon and dauna nama kitiko mai, Serongo and dauna numi talangakina, ena buku ni vengaravi, ena singa ni kua. Bakamboti ni na totokatiko na vengaravi, mai na ese ni koro ongori. Serongo, ena talmanda, ena mataka vinaka in dendai.

Ia te toka na sero ia, se iau na kalou, mo baka mbauta, eh? Iau na kalou ko tiova, mo baka mbauta, mo baka vengu tiko. E kou mai e na lesoni o ia ni sami na, be still and know that I am God. Kia na sere toka, na sere o ia, e na mataka vina kani kua. Ia na mataka vina kani kua, ua via kanga ya ni weekenda tauda, ko menda kilava ta tiko, na uvia kambura kanga ya ni weekenda, menda kilava ta tauda tiko, e na buku ni bula, e na sabaka na mata tiko kina ongo. Oya, oti na kusita ongo, lako mai na sevitemba, ni oti na sevitemba, e na ngole tiko mai na okotoba. Oya, na singa, e na dau maru ta kina, na nona tuba kai koya, na nonda vanua, kata dau baka na numa tiko kina, e na vien baki, oya, e na bula o okotoba. Ya, yeah, ena mataka vina ni kwa, san dolara rambatu na buku ni kwe via baka vale ni kana, se baka stall, ena nonda singa langi-langi yongo, na Fiji Day, ni rona undo luro sanga bulu kaono. Na kena tiki ni singa nga, o ya, na tiki buti kome na tini ni singa, na singa ena do wangana numa kina, 10th October, kina ikatini kandua ni singa, na ruo tiko na kena singa, ni nonda wangana numa tiko kina, na nonda, nona tuba kate kwa na nonda bonolo mani mai viti oya na 10th October kena 11th October baka dori tiko kina na nonda Fiji Day na stall sa volita ki sartiko sa to sartiko baka totolo kana baka dori tiko na nonda maro taka tiko na kena baka na numini singa langi langi ongo na kena tuba kai koya na nonda bonua o viti oya na baka dori tiko na Woodward Park e Liverpool na bonua nga enda ubaka dori tiko kina na nonda do marutaka na Fiji Day wa kenda na tiko na SS sena muirani ya vunua ke serne ena mataka vinaka ni kua na stol sa andola tali tiko nga kipaka viendo na nomu stol giri ani ena nambo ongo na saiba ba tolu ba dua walu diwa dua vitu ono se ena saiba ba saiba ono va diwa va vitu va ena mataka vinaka indindai oya na number na 0434189176 and 0406449474 and mataka vinaka ndinda ngiringiri ani beba sakiani kerto na kena committee erto wa gravitiko na nonda ngauna vinaka ngo amina singa vinaka ngo and then do maruta kina nan kena tuba kai kwa na nonda vanuola mani mai viti and na maruta katio kina batake ira na wekanda mai viti ena mataka vinaka ni kua. Ia vei kenda na viki mundo na komiti ni Fiji Day celebration ngo ni rona undo luro sanga bulu kaono rendi ningela waka kina vei sashi kimdo kenda na kena komiti ena mataka vinaka ni kua. Na sero ngo do na numandanga kina ena buku ni baka baka rau andi na nga ni sebo toko ngo duana bula menda na baka da bara yani wa yani na uti na bulongo nda sa da pati kuma na kena ve mama ni bula ni kwa kanda na maruta ka yani na bula o nda na laksi bita mai na bulo septemba kanda na laki maruta ka sarani na singa langi langi ongo ni kena na na tuba kai kwa viti mai na nonda banua kanda na maruta ka tiko pati ke ira o kanda na tiko ngo Australia menda na nda ngir yani ka baka tataro yan kina, ena buku ni stall, sa ala ko sa artiko baka tutolo, na kena bulitaki. Baka tataro yan ni, ena nambay ruwa usaka, di baka taumanda yan yaya. Ena mataka vinani ko. Vikim doon na committee na serongo, do sana numi mandanga kina, ena mataka vinaka, enda indahin.

Ia na se roi au sana mai waka mode tiki na iwe kia ndai na mataka vina ka e ndai ndai. Vina sara wale wu tala tala sa ina iwa alu na waka ni waka yalo e na mataka vina ni kua kia na kena sama sulak tiko. Na nonde ilako lako e na singa ni mataka. Sa waka vina ta kina ndomu iwe te serne e na bukuni numuni lomu soli mai e na mataka vina ka e ndai ndai. E na kena wasei tiko na itukutuku vina ka waka iwa angata ki tiki na na nonde mbula e na bukuni ngaravitavi e na singa vina ka ni kua. Ave ke mundo na matapu vale ni Liverpool City Church tala ngaser di Chiu Valevatu Pastor William Valevatu Pastor Jeff Jones Pastor Ruby Jones Pastor Leske Pastor Tonga ke na matapu vale ni Liverpool City Church binak sarva lebu na yalo binaka ena buku ni kena toko ni tiko na nonda nga una binaka Congo karauti ki na menda mai verongo di ndomo tali tiko ena mataka binaka and then dime. Ya bikin tato tato sar na siapa tiko mai na ibola mata na mata kavina ni kuah. Bina sar bale mana dau nana maki tiko mai na buku ni kena dau kambur ya kiti kuah ni. Na bingar ravi na mata kavina ka endendai. Ya bikin muni na susu bau KBT oni tiko na bunuh lebu ke Australia na buku ni betalen di oni Oni ya baksulu mitiko kina ena mataka vinaka indendai. Maro vinaka tiko na talendi ongori sa tatou tika ena ndomo iwi te serne. Me maro itiko na mbula ena mataka vinaka nikua. Iyo sana maya leke, mea dhawa na madhawa katumai, menda nanga iwe rongo di ndomo talekina. Ongo nga viniana, nomu ninda uni vengravi, nindomo iwi te serne. Nibaka dhengu vinaka, nikalo ngata, ndavina nomitika nga ena mataka.